na pagura ni nu ye mun kelen kelen la. A ko kura wulu ne siranna. Cɛ suruku bɛ kɔn ŋɔ fana rɔ. Bankurani bɛ kɔn ŋɔ fana rɔ. Wulu bɛ kɔn ŋɔ fana rɔ. O kɔn ŋɔ tɛ jala sa. Nga kura wulu y'i kan jo. A ko bankura kana sira kana yɛrɛ yɛrɛ. Cɛ ko tɛ kɔn ŋɔ fana la. Cɛ siranna bɛ bɛ tɔɲɛ don kelen tɔmɔ. Nanda muso tɛ na duman kɛ. Ka kila k'o bila fɔlɔ k'o y'o panpara. Cɛ ka kila i fari jura k'o den fari la. Check it, you're my dog, boy.